0: kelawanian.
1: Lah iki sop. Wani mati suro mati lo. Wani ma bakal ke marang yudak. Kopo iki Prabu Suryo Wases. Ini atol bak. Mulai dikawe-kawe.
2: Wauto, mangkunore sangkali. Arso mentarakan kawi rakanir. Yen sinawang saking mandro, lir dendosari anyantoko.